0: ta fe le ajide o wa ti fe ta jitani loni bi
1: jitani ma ta o
0: o fe sore dai ke dai ro ni
1: yes o se se kin dai ke dai ro ke
0: eleyi ma ko yoyo
1: o ko yoyo o tori pe mo fe mo alu gege bi eni to ko mi
0: yo si se se fun wa
1: ami o ati papa oro mi gba kin ta jita tori pe mo fe sadura fun gbugbo awon mo loke to wa leko patapata
0: o wa se ru adura to ma se fun won ka gbo
1: samuel
0: mhm
1: ama abi to mi rin ama agbagba oke san arado ni wa gbe bi baba re ni ti won ba ri ki omo bi
0: be ni o paro
1: gbogbo eyan ma arado ti nbe le ko patapata atomo omo aran atomo alahorogun atomo oro omo ajase pelu omo esi ati nbe le ko patapata atawon jebu ti nbe le ko patapata olohun oba oni jaka bokun lo
0: ami adi e me papa
1: labe labe o dapo mo konko do yoku
0: aji dada
1: Alaji yako mero hoko asuma wu eni atola maka tori maka se alaji tola maka toba toju oloti da shau shau
0: beni
1: eni atonta lu aji toton topa e malu o peke eru o marara o peki wofa o mashawe o peki babe ni orodwe koma je eni yonko lodo kani o makwami awonka igba to la mo ka won se bi o ni de ma asalaji o de ebo ni o po jogun baba la baba won lo aji ore o ore saanu olu omo ajebu saanu olu da ni won omo kunrin pupa ye mi omo ogun ti je osusun ada ni jogo mi alujanu ninu awon deka
0: o la lubarika
1: sugbon bi e ba fe sile